0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itara luba wasubudiruni lidangieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Wari timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate inu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe inu gayara bai wajabu indigibuge buingi la uvemenigi luago. Logu lichukube la sunle wamuri habai luma wongu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu ngon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logu agana wala wadan logu sifri sandu le rula liboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Nidunhe inu, inseti inu, mafin era huma haun sun ha arinya gubanya logo, buingi ula adimur hebei hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigia liji. Agamba ten logu liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidambe, sigur lao lani mafia sifri le hadambe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama mbo ilani kubuingiu mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubuingi uitara. Lunti ginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi lumbuingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingiu. Arinya gawamoi luago lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luago lira la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isinye ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni, la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseru ni. La diga wabagari dunya la ya ubo.